ni gbogbo nkan ta ba tin se laye e je a mo dupe lowo Olorun won ni eni ta se lore ti o dupe dabi olosa ko ni leru lo ni o la so fun wa lori eto yi eto mi eto gbogbo wa flojuju to de si eti gboyin lati ilese ero amidin ipinle edo edo broadcasting service 95.7 fm pelu atokun eto yi ti foyegbe e gan mo ipe ti ma ti dori eto yi bayi gbadun repete ni

Maraga ni yemekeke yo watu giwa mowode wa mo egbe mo odo depo no garito wa wige yo wa bugala odo depo ole mi hito yo gararu yo keke ini ma yo lazale ma yo etako ri ma magara zo keke a ma mi mo ndegbe ma segbe ma inyo yo maraka keke ni ma mo pyo oto etako we na he menu yo ala sunu ma no vidani la oroge kete wa wa kagbe eh megbe mi wa he ibi ai mo van market ma pye gbe ma go e lo hona ipa gbo mi wa oke oyeme lo to robo yo iswa yeme lo to robo yo iswa oke osisi ono de va lo ki ira oke bi monoka ira lu oke bi monoka wa di ma mo sa mi sa ko me gbo mi wa o de anu wa gare re bi ya ne wa bi gi ma anu wa gbo mi ma keke wa re be ni ma emuralu bi o po ru pe pa o pe ni boge be de bi gi ma ma ge re o ka bo ati ko a ho no yo so pa ati ono bi mi o ebi yo po le ki o bi mi o a le ka ga agi ale ebuke bi mi o wa bi mi o inyo yo iyo pa ma gi ma yo nu ki nan marako ki a wo no gudo na ma ono kene ma he do mu ipa gbe bi wa do broadcast service e ga do de we bi ma ta gi wa me me no yu ara sun no ma no bi danira oru ge ketewa o a ka go ye unu ra ke mai won o te na re ke no go bi wa ka ho ye unu re yo ma to me ka nan marako ya ta gan marawe gi usen marase ya ga umo horaru ge ye unu na ge ti we mi ge ra re ke no ga o gudo na na ige wa mo gode wa hagbe yo pa ma gi ma yo an e jina friday ge abu said the am let you nya kele mo officer kola di che ona yo hi chama maji director friday commercial engineering limited no yo de we bini mo ko e odo de po mo sa wo yo pa wa gi ma yo an e rama peter gabo no kia hi limagere yo oregbe mu officer koland onegbe mu officer koland maye mo gode rama maye mo gbe mu e rama yo pa ma philip Usman, ogegi maki unukena ogodona. Philip Usman, maye mogode, maye obugala. Oko triple A, Anthony Arubozagbo, azebeoka. La golo yogosina azebeoka. Ile miki gima yo unukena unugundu unana. Ige mi yokpama rama ese adoko. La golo yi, my lady Felicia adoko. Gere kaya maki awudonana. Mala salami Musa, senior citizen of Nigeria, ego moito inyo. Enaguna ofisa koland la golo hawa Musa nagele yap hawa mama bete ye mi kira kai makia Reverend Dr. Chief Ojo Yama let me go on ukina loge no rupe pa ope opo se se toy maye happy birthday ni boga agwa belated o aiki belated onuki make ya na gbomi oke kia ayo na do etoto ni ma oge huge po te magi mi yopa ma Abraham Dobo magele yo di general Pierre maye obeka uka agbe yopa ma Teresa Oladele no ye do broadcast service ge mo gode oyo me ya atako po me yo la mo gode na ge mi mama fada onaita oye o mo ko gi mari oyo ma to gode na maye mo gode ma ge ye khara ma ge mi yo pa ma Mrs. Jane Ozimedi ogere kai makia joseph puda ogima yonugo rabot ni pepe ni ma lagi yo pama iku kama sumisumi igwe moito nyom ehe onko ima sa ima onima wo ehe let me hear akamute no kwa kia ksm igwe moito nyom lagi yo pama ogere kai makia sa sivesa ina gbosamugana ole gwe more wa ni che ona mogo de godo nana comrade dr fesos alehe Ariki lohi oke acting general manager acting managing director edo broadcast service man ye gbere na godo na nam ma ke no ke na ke shi onage ti ma he mo uja ma ka ke mabade ge amogode wa eta ko amogode

ki mo lo ki a lu me mura lu me o ka gu eh eh ani ko deni tike oge se bi omo ki mo le yo pa ma yo ni me po ka ni pema era ma ejina friday ga bu te de amole dunya kele mo fisa koland chama maji director friday commercial limited no yo de we bi ni o me po ka ni fp me po ka ni ulogoro po no ki